no torenya ni mo ko ti sor kay kay somba sor kay go ke heniga kero wi za follow si go ke heniga.